Yan, una na dyan nga halang na yung mansratok. Yan, yun na hitam. Paan nga nang dahanak talo with hapakay mo to si kanke. Ang talo paan na baradha, mangsangte buluba. Avin, hagan na dahabluba ni mate ni ane. Dahak ko rin ni klo. Pernah ko nyo nang dahab lang buluba ni. Wag dahat te talsa ti. No, gaayaya na dahak balay atang amnyatan laan. Dore pa. Atang gaaya lang ke. Ano na lang jito ka lang antakawah laho. Vin dahabluba ti kita nga naman nang dahak. Wag dahak res mutaw dahat ti dahak. Na nyan ujung-ujung ke to kalang am sayo lang jadi dahil laho bahi te pihak lang te kuasa pihak polis lo ni wid hate plesa te ngaban ang dah belubak mu tahun nanti te dalo anda ha hukum dore pa anda ha tahan kan laho wina mandalo lang am te lisin no na pelaho mandalo alang gre motosikan na tiket awi ha aran telo telo kah alang gak laho. Ya, menurut ini, pukunji 45 minit, pejita alam dengan sukan. Aku kena papan telur, teci lagu lang kenan Daniel Bampa. Amin, kenan ha, kenan marung dengan belubaan ini, ji lagu alam kumak mengtimah, ya. Matelok lim hari dah kayaan, alam paan ngebji hitam.

usong ato, pasangiyong ato. Oh, mga, na kaya sangiyong niyak tapak to. Manila man